0: finest online stream. This is 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Nete jwalo e robong metsetso re katao hatwa ho raina ya robong a ka nete tsebeletseng ena ka jeno ho ya bona hala hore re na le bothata bo bosisanyane hona jwale ba di gokahano kwano mona jwale ke a bona ihlile ka re ihlile kae ka re o gena le bothatanyana bo bosisanyane mame di fela botlaloka o ska fela pele re tlokena mane mo re renga behind closed doors o tsebe he jwale re shebana le mathata a tibileng shebana le mathata a tibileng ao bana ba bo rona ba fetang ho bona ho ona ao le rona ka bo rona re iphumanang nako ngwe motho o fitile mathateng a mofuta o itseng o sa tlwaelang kapa mohlomong o fumana hore ke bothata bo e leng hore ke bothata bo boholo in a way e leng hore ka nnete o tshaba le ho ka bua le motho e mong ka bona jwale 011 Radio the Pulse of Josie e teng ho tla o tshietsa mathateng a mofuta o jwalo ho tla o fa lesedi hore dintho a di eme tjena di sejetswa tjena ha di eme tsena di sejetswa tjena le jwalo jwale ho ka ba molemong wa hao hengwane sore le wena ha ile roma metsi o kenelle le wena mono mohlomong keletso e o mothena ya batlang o na le yona le wena o ka mothusa ka yona jwale ke mo re hatang teng.
0: Unapologetic, unmatched, the sound of the city.
2: Oh yeah.
0: 011 Radio, the pulse of Jersey.
1: Ati wena ya batlang ho ya ho unstoppably you, a femina. E tla beng e tshwere ka di 14 tsa August. Ke bekeng e tlang ka labohlano. 011 Radio le Action Coach. Ba mema basadi bohle lefatshe ka bophara ho ba teng moketeng ono kapa go rula koqong yeno mo batho ba tla ba kopane teng e le batho ba bomme e le batho ba basadi. Yes. Mame di tikete di teng ka jeno re tlo fa batho ba bararo di tikete ka jeno ya mmaka jeno re fa batho ba bararo di tikete ha o le makgwebo o le rakgwebo mamela the urban wave ka jeno ska ba fetwa gaitsedi ya ka Sandra ke utla ba le temmono o tla ba fana ka tsona di tikete a o neletsa fela wa tsebantsa ga tshwara ara jwale e ba teng hel wena o ske wa fetwa ha re ke truth or dare ka mora bona ke tlo balla lengolo

0: ana e ka ba ile hore ke nnete na e qiniso ke yena sizi batla wena twi mo go 011 the Buzz of Josie.
1: You are listening to the Afternoon Takeover.
0: Akana ke nngwe go a tlhokega gore ge o kwele se sengwe ka molekani wa gago o se ke be wanapa wa akitimela go tshea ka hlolo go ba ngana ka reng o se kana pa wa kitimela decision wa napile wa re no go le jwa le ke napile nna ke tshea tsa se leng sa ka ke boela morago ke ya katakata e kwa gore o reng sisi go wena gore na e ka ba ke nnete na e nga ba nqiniso e qiniso na tshe ke dutlwileng ka wena ke se le gore se ya diragala ka gare ga marato ge le gore re gare nna le wena le motho wa gago lentse le gare le phedišana jwale ke tse dintsi tse e le gore o ka di kwa di bolelwa ke batho ka motho wa gago o ka kwa tse dingwe tse e le gore ke tsa mengwaga e la e fetileng go mo wena ke gona o tlo di kwa tšatšing la le kono le le gare ka gare ga monate wa lerato le ipsina ka todi ya lerato a se mo ile gore kana pele wa re wena o napile o phuta se leng sa gago o napile o tšwa ka digoro botšiša jwale ka kgetsedi ya ka sisi a reng a ba iqiniso na e ka ba ke nnete na tše ke di kwang ka wena.
1: We are the Pulse of Josie.
0: Rain Pulse of Josie ke yona 011 radio ya gago, radio ya mamarato, radio ya sechaba ka mantaga ibile re iketlile na lwana ibile moelo gore ka belo rona lwana ke dumela ga botse gore o iketlile go tsana se sengwe se le gore ke rata rona lwana re tle re boledishane ka sona ka moraga iriela ya bone moelo gore re tlo ba re ipsina re tle re fana maele re hlahlana re nje re bontshana mola le mola gore ge ile ka tsela ye e ka ba ya dirwa ka sebopego se ge taba ile ka tsela ye yona e ka rarolla ka tsela ya mohuta o ke se lorte ba siragatsa ka moraga irela ya bone fela go pelore e tla re ge re ta fela siripa gare sa metsotso re le gona mo go the afternoon take over re tla ba re tsena ka re ga sekhutlwana sela sa mehla le matjatji mola re reng re nyakisheng kuduka ge le gore ke fela ke le sedimosha ka mehla le matjatji gore go na le batho ba ile gore ba re lahlegetse mo maphelong e bile re ya ba hloka fela ga re tse gore ka humana re ka ba humana joang kae jwale se ke sona se baka sa gore go batho ka moka ba ile gore o rata go ka go kaganya le bona na pele o shumishi monyetla a ka ge le rena re tla go wena twi re bona rena re tlo go gashetsa e bile re tlo tsiya melaetsa ya gago ka moka ga yona re tlo ela hlala moyeng mo gongwe ba o ile gore ba di dutse gautsi go ba motho yo le gore ka nne tlo tla bonya kana le yena go ka dire gore le yena ka sona ka yona motsotso o re tla beng re gasha re gasha molaetsa wa gago e ka ba le rena o file o re file thailetso na pele le na pele la kopana ka sona se popego seo ke metsotso ye le so menne fela rena pele re tšola mola iringela ya rena ya boraro re santsane re le mmogo re kibakiba ka gare ga the afternoon take over ke the afternoon rush hour ya letšatši la lekgono ke rush hour ya Monday e ya thoma ga jwalo ke napile ke a dumela gore bontši jwa lena lešetše le tšwile ka gare ga dikantoro lešetše le le ka gare ga mebila lešetše le ya godimo lefase fela a re tšweleng pele ka go ipsina ka lenanego la rena ka mantaga.
2: We bury the truth and the silence grows loud.
0: My home
2: that we never get.
0: Ke lena la koshelo re o ralokelana ka jwalo gona mo go the Pulse of Josie.

0: finest online stream. This is 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Yeah, Giona Bero Filan Rajualo, Aitin Atawenari, my home. Yeah, Kele Railaka, Ki Nakulerna Eremitoke, Lesume, Signani Fella, Rena Bilerigala Mala Irinella, Ritual Mala Irinella, Ya Borraro. Now, Yarichi Ingina, Bona, Nomorella Namagalaki, 075132 9986, 075132 9986, Ho Batukamka by Lore, Barata Hoganya, Larinaka. Mo khashong e ka gele gore re tlo ba le sekutlwana sa rena mo ile gore ba re bula megala mo ile gore bjano o kanetse wa romela voice note go ba o kana wa re ngwalela melaitsa go me ra ba ile gore re a lebelela gore ka ba ile gore na ke eng se le rena le na re ka thushana ka sona ka gele gore tla ba re le ka re ga sekutlwana sela sa rena sa mamratwa sa re nya kisheng mo ile gore lebeletse magaga ba rena go ba re lebeletse bagwera ba rena go ba bana ba rena go ba balekane ba rena motho mang kapa mang ile gore o rata go ka e gokaganya le ena fela o lahlegetse ke contact ya gago jwale se ke sona se baka se le gore o tlo se shumisha ge rata fela metsotso e masometharo fela go tshwela mala iri nyana ile ya boraro.

0: Kero feeling ona ga jwalo Moscow Fan City Moscow batla bona ba re etolo mundo gona mogo 011 the pulse of Josie na go lana re metse tsekele so me pedi fela re na plirikela mala iringela ya bone.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Ntle le go senya sebaka re tlo ke dimela ka mola mebile ke jwa le ka gele gore ke na pele ka letsebagale ka letsebiše ka gele gore ke le ka letsebiša mo moragonyana fa gore jalo ye ke nako ya tšhaile jale ye ke nako ya gore re tsene ka gare ga mebile re tsene ka gare ga difatanaga tša rena gomme re na pele re gopola mafelong a rena a go fapafapana mo re yang gona go ikhutša ka gele gore ge le tšatši la lekgone lona aoi re na pele re šomile jale re na pele re ke dimela ka mola go la Tshwane ebile tšatši la mabane be ke le ka kwa go la Tshwane ka mola gare ga toropokgolo ya Pretoria. Ye ikile ka makala go bona toropo ya Pitori e le clean e hlokile hlokile ke na pele ke le bethela magosi batho ba Pitori batho ba ka Pretoria ka mogoile gore toropo ya lena e tloga e gahlisha ka kudu ke ile ka baka kwa ke miemiela bile ke ipsina ke na pele ke kitimela ka Pitori ka sona se bopego se go gahlana le Constable Baloyi o na bile tlo re nyetlela gore ka bele gore na boemo ba sepetepete ka bele gore boemo jo bo juang ka yona nako ye
1: 011 Radio. Traffic.

0: You are listening to The Afternoon Takeover.
1: Dimfumene ke yena babalwa a tsamaya le yena thato hatsi gona fa go 011 at the Pulse of Josi nako le rena re metsotso ke ye lesome di fela 11 minutes before the hour 17 le gona mo go 011 at the Pulse of Josi e le ka mantaga e le tšatši la tharo kgwedikela ya Agostos August ke fela ke rata ge batho ba bagolo ba e bitša kgwediega ga ba e bitša ba re ke Agostos ke yona August rena pele re tsene ka gare ga yona ngwaga ke wa kete pedi masome pedi tsela nako e le rena bjanong e reiša ka mola kgašong ya ditaba gomme gopola gore ka moraga fao e tla ba e le gore bjanong re taba re kgarekela lenaneo la rena tšatšina lekgono tšatši la tharo kgweding yone ya August fela re tla re ga e rata fela seripagare sa metsotso ya ba e le gore re napile re lakaletsa ba le le gore lekgono ke letšatši la bona la matswalo happy birthday ke bo e le gore re taba re re bona ngwala o re botse gore na ke mang e le gore o rata go keteka le yena tšatšina lekgono ebile e ka bo a re botse gore na ke mang e le gore o a mo lakaletsa tšatši la gage jeo ka tlo diragala ka 5:30 ke se le gore sa diragala mantaga go fitlhela botlhano ke the happy birthday wishes mo e le gore napile re tla go wena thwi ga botse mo e le gore re go fa monyetla re go fa sebaka sa gore o napile o lakaletsa ba e le gore ke bommamarato ba gago tšatšina le kgone ke tšatši la bona tšeo di a direga gona mo go 011 the Pulse of Josi e seng gona bjale
0: 011 radio the Pulse of Josi
1: re tlo boledišana ka se sengwenyana nna le wena fa ke bile ke rata kudu ke le gore le ke tlo fela ke kgwata ba le nka reng ke ba le gore ba napile ba humile le dinala goka kwa batho ba bolela ba re yo o humile le dinala o tsebo gore yanong e ora gore vele hai tšhelete ga e bona ena e re papa tše ka moka di bona ena di re papa jale ke tlo rata gore tle re boledišane nna le wena re tlo gore ba re lebeletše maphelo a bona boitshwaro bja bona tšwelopelo ya bona ditlhotlho tše le ra tlhakana le tsona gape re tlo lebelela le karolo e le gore ba e raloka ka mo setšhabeng go bolela nnete go senka letšatši ke le gore ge ke tsoga fela ya ba e le gore ke ba le mafolofolo ke ba le moya owa gore a ke ke lebeledišiše batho ba ba le re gore nako le nako re fela re re ba ba humile le dinala ke batho ba le gore ba na le sa bona ba rich ba tloga ba atlegile kudu bophelong fela ga re lebelele gore re tla ba e le gore re ya ba kodu tla goba e ba e le gore re ba senya leina goba re ba dira eng fela re tlo ba lebeletše gore ke eng tše e le gore tše di botse ba di dira ke eng tše dimpi tše e le gore di a diragala tše e le gore mohlomongwe le bona ga ba di lemoge e fela go rena setšhaba e napele e ba peine e ba ntho dipelong bjale re tlo ba reboledišana mo e le gore go na le lemeletše e le gore ke tlo rata rena le wena re be re abelana tshedimošo re tla ba re abelana re lebelela gore ka ba e le gorena ka nnete batho ba e le gore re bolela ka bona fa tšhatšing la lekgono e ka ba e le gore rena setšhaba ke rena ba e le gore re ikgetolotše go bona goba ke bona ba ikgetolotše go rena dula le rena gona mo go 011 the Pulse of Josi gona mo go the Afternoon Take Over tše di tlo latela ka moraga irile ya bohlano ebile re tlo ba re go bontšha gore e ka ba e le gore tharollo ke eng gore rena le batho bale re bolelang ka bona re tle re kgone go kwana go ya kwa pele re tle re swarišaneng re beng bana ba motho re beng monwana le lenala Bazi imbelo engono ke kosha ile ro fa ona ga jwalo ona le mahuking mahu case ile na ana le bazi ba tla go ena thwi gona mo go the Pulse of Josi 011 the Pulse of Josi ke radio ya gago e le gore e theleditse ga jwalo re mogo ke senyane fela metso tso rena bile re kela mala iringela ya bo hlano